Dito kita ni nga YFM. Amma nais. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.